0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:50. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Padayon ta sa mga love songs sa chikahan natin na makabagbag damdamin. Well, mahirap din naman, especially if mahal na mahal mo yung tao. I remember this song, but I've heard some conceptions version of it, ano? O yung mahal na mahal kita. Eto lang, sabi dito, di ba naghahanap kanina? May naghahanap kanina ng babae na friend, 25 years old pataas. Eto, ang kanyang number ha, 0953-102-1260. O diba, 0953-102-1260. E-text na yan. Sige. Demsoy, good morning. 2745, yung mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa akin, isuko ang taong mahal mo. Mahirap isuko ang taong mahal mo kaysa memories. Ang memories, maaari mong itago sa kahon ng bayan, pero ang taong mahal mo, mahirap isuko ito kasi mahal mo. Maging sa dulo ng walang hanggan. Halaka. Grabe po ng question of the heart, uy. Sabi niya, tugkan taugkan. Kandi is ani. Napa music, muratag yung word. Makatook man tawag ini. Hoy, wag ganun. Oh, wag ganun. Relax ka lang, right? Thank you for always listening. Hi kay ano daw, Mr. Rider. Oh, shout out kang HPG Jerry ng Black Hawk Taxi. Uy, talaga? Nakita kayo? Igig? Maraming salamat. Shout out sa mga taga CDO Papel Republic. Hi, hello ako sa mga palangga ni 7854. Oh, sina Lucy and Bella from Mama Lalay. Tagang salamat sa inyong laging pakikinig. Make it 10:51. Ala, excited na ba kayo? O mamaya ha, may pamimigay tayo. Kaya naman, this is it. Ito muna, the price is rise. Overload. Ngayon na, hindi pa mamaya. Ngayon na ako mamimigay. Kaya naman yung ruleta ko. Ngayon na din ni Ikot. Let's go and select. Ayan, mga winners natin kanina pala. Kay Jason Steele, ano? Kaninang umaga. O, nasan na kayo, John Porcena ng Barangay Patag Campi Vangilista at L. Ray John Ramos ng James Van Taxi. Eto sa aking winner ngayong umaga. Dito tayo bubunot mula sa Barangay Ipunan. Sino ba yung mga taga Barangay Ipunan diha di? Eto na, ang nabunot ko ay mula sa, uy, ang kanyang address ha, Zone 3 Barangay Ipunan. Congratulations sa iyo, ikaw ang ating winner, Leah Crasco ng Barangay Ipunan Zone 3. Congratulations sa iyo ha. Daga na diri. Oh, hinahinay ha. Ayog daga niya. Anyways, 5th floor Fico Admin Building. Oh, located tayo ha, dito lang sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. Magdala ng ID ha. Hindi kayo mawawala, may signage. Hanapin ang signage ni Heart FM. Oh, tapos, 14 days yung ating claiming period. Paalala lang sa mga na-declare na nating winners. Oh, bago ninyo makuha ang inyong premyo. Kaya naman, mga sweethearts ha, huwag naintayin ng ulan. At saka yung ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 8 more minutes bago po mag-alas 11. On to my final set, you better stick with me. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 32 minutes after 11 o'clock. Time to bronze was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Magandang Thursday morning po sa lahat. O, diba? Magko-crossover tayo sa paniudno natin. Kaya good noon na, maya-maya lang. Siguro mga 30 minutes from now. Good noon na ha. O, yung mga hindi pa nakabangon sa kama. Nako, ano bang hinihintay nyo? Breakfast in bed? Kayo nga lang mag-isa sa bahay nyo, di ba? Ang delikado dyan is kung may multong mag-serve sa inyo ng breakfast in bed, ha? Nakakatakot naman yan, di ba? Multo sa atong mga kagahapon. But anyway, good morning at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Thursday po ngayon. And of course, you'll be hearing all your favorite throwback music. Hanggang maghapon po yung mga music natin, ha. Hanggang 24 hours po, di ba? Magandang tanghali or umaga pa po sa lahat ng ating mga sweethearts na wala talagang patayan yung radyo nila. O, dyan tayo saludo, ha. Di ba? May narinig ba kayong radyo na nag-overheat? Tulad din ng refrigerator na nag-overheat? Wala, di ba? But anyway, good morning at saka welcome once again, ha, sa ating programa. Especially sa ating mga sweethearts din dyan po sa may Kogon Public Market. Happy listening to all of you guys. Happy listening din kay Ma'am Rosa Macha. Okay, happy listening sa iyo. At saka pabati daw ng happy lunch kay Leia Banak and also kay Alec De Los Santos, Ethan Apolinar, sa ating mga sweethearts dyan sa may San Jose Seminary, Kamamanan, CDO. Happy listening po sa inyo. At saka, sino pa? Oh, sino pa itong nag-message dito, ha? Bigyan natin ng tickets. Oy, mamaya, ha, mamimigay tayo ng tickets para po sa block screening ng FICO. May FICO block screening ngayong 30, August 30. Spider-Man po, mamimigay tayo ng tickets sa mamaya. Kaya abangan nyo, ha. At saka yung ating bigas din, mamimigay pa rin tayo sa ating The Prices Rise Overload. Kaya yung mga winners natin kahapon, congratulations once again sa inyo. At saka another congratulations in advance sa ating mga magiging winner for today, alright? Anyway, oras natin, 34 minutes after 11 o'clock, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: 92.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the order 93.7 Hard FM Bukidnon. 11:47 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Gloomy noon daw ko no. Sabi ni Silver ha. Tapos happy happy listening po sa inyo. Grabe talaga. Hindi ka ba nabasa sa ulan kahapon na Silver? Anyway, maayong pagpaniud to sa imo ha. And of course, sa imong mama. Happy happy listening din kay Demsoy. Kalma lang, Demsoy. Itsuraan ba yan? Ay, nakapataranta diya ha. And happy happy listening din kay Kristen Jean. And of course, ating mga taxi drivers. Normin Transco Taxi. Kay Angelo Calagos. Shoutout sa imo. And also kay Debbie Moanya. Still from Normin Transco Taxi. Ito po, entry nila sa ating The Prices Rise Overload. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan po sa may barangay Makabalan, sa may parola, dyan sa may bara. Happy happy listening po sa inyo. Simplicity Vulcanizing Shop, shout out po kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Mayong undo din kay Sir Efren Wayan. Mayong pagpaminaw sara. Tsaka salamat talaga dun sa pinadala mo. Kailan ba yung balik mo sa Cebu? Happy happy listening. Hi din kay Mom Vivian, Kathy, and also kay Nanay Siding. Shout out din sa ating sweethearts ngayon. Nakikinig sa atin sa may Puerto, sa may Gaisano. Of course, ang ating mga faculty and staff sa Puerto National High School. Sa lahat ng mga estudyante nila dyan. Teacher Emily, shout out sa imo. And of course, ba enjoy na enjoy yung paniudo nila. Sa background po ang mga music sa Heart FM. At batiin natin ng happy happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Sa may Alcoino Emporium, sa may Valencia City, Bukidnon. Shout out po sa inyo. At dyan din po sa may Pangantukan. Shout out po sa inyong lahat dyan ha. Anyway, ano ba yung mga hinahain natin mga ulam ngayon? Pakishare naman sa akin ha. Ano ba yung masarap na luto sa bangus? O mag-message kayo sa akin 0917-1579-927 o di kaya sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:49 na po! Mayong utos tanan, enjoy lang mga music dari sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo.
6: Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Zing Ice.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Iniulat ng Department of Agriculture Region 10 o DA-10 na kasalukuyang may sobrang produksyon ng kamote, sayote, kalabasa at mais sa Northern Mindanao. Ayon kay DA-10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan, maaring iproseso ang mga labis na ani bilang powdered dried food upang mapahaba ang shelf life ng mga ito at magamit bilang food reserve sa panahon ng tagtuyot o iba pang kalamidad. Sinabi ni Pacamalan na bahagi ito ng paghahanda ng ahensya sa mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa rehiyon. Anya, bukod sa pagbawas ng food waste, makakatulong din ang pagproseso ng sobrang ani sa pagpapalakas ng food security sa Northern Mindanao. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 12:15 ang oras natin, sweethearts. Samsung Bronze was by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom. 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na! Second and final hour na po ng ating programang Heartbeats Thursday edition. Ang bilis po ng oras. But anyway, di ba? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Yung ating mga shoppers natin. Yung mga nag-grocery ngayon dyan sa may Kevin Enterprises. Oh, grabe. Maraming salamat, ha? At, di ba? Mostly sa ating mga sweethearts, dyan na po sila nag-bumibili po ng kanilang mga grocery, ha? Andyan po kanina si Mommy Amy. Happy, happy listening po sa inyo. Grabe talaga, ha? Shout out sa ating mga warehouse men dyan, sa ating mga SG nila dia. And of course, ang kanilang mga cashiers at saka yung mga customers nila, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat. And also, hi din kay John Ross ng JL Flower Shop dyan po sa may Divine Shepherd Bulwa. At saka, happy, happy listening. Eto si Mommy Elaine Gales, ha? Ano ba yung ginagawa ni Mommy Elaine ngayon? Oh, nung other day, naglaba. Ngayon, ano na? Nagsampay na. Hi din kay Christine Jean. Or Christine, happy, happy listening sa inyo. At kay HPG Jerry ng Black Hawk Taxi. Black Hawk Taxi. Happy, happy listening, ha? Oh, that's coming from Igig. Talaga gustong-gusto niya si Jerry, ha? O yung isa sa mga paborito nilang HPG, si Jerry talaga, di ba? Oh, mayong pagpaminaw si mo, Jerry. Anyway, oras natin, 12:17. Magbabalik ba ako with more music? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
2: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
2: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:43 ang oras natin. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout sa ating mga staff and crew dyan sa may CDO Papel Republic. And hi din sa kanilang mga suki ha, ang Yen's GBA Burberry's Avid, si Jeg ng Gusella, and also kay Diamond Hand, kay Mom Ermelita Quarteros, ang Laparan Flower Shop, and also Glamonta, and also ang Marbest School and Office Supplies dyan po sa may Balingasag. Shoutout din kay Jerry ng Black Hawk Taxi daw ha. And that's coming from E-Geek. Happy listening po sa inyo. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamayan, sa Manukan, yung mga kumakain ngayon dyan, yung mga nag-late lunch ha. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman ang kanilang cashier at saka ang kanilang mga staff and crew. Kamayan sa Manukan ha. Happy listening po sa inyo. Kevin Enterprises, shoutout once again sa lahat ng ating mga trabahante diya ha. And of course yung mga nag-enjoy din sa ating black screening I think that was the other week, right? Diba? Yung sa Moana natin. But don't worry, meron pa tayong pamimigay ng tickets din ha sa ating black screening. Oh, maya-maya mamimigay si George at saka ako mamayang hapon mamimigay tayo ng black screening din ng Spider-Man. And sa Fico po to ha. Kaya abangan nyo po, tumutok always dito sa Hard FM. Eto na! Alright, eto na ang ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na, saan kaya ito hihinto? At dito tayo huminto sa may Barangay Consolacion! Alright, makinig. Barangay Consolacion, ito po yung winner natin. Napakaswerte po. Congratulations kay Julie Asilo Versosa. Julie Asilo Versosa ng Barangay Consolacion. Congratulations to you, madam. Meron ka na pong bigas at grocery items. Makikuha lang po dito sa ating istasyon. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building sa may Vamento Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 12:46, magbabalik ako with the music from John Legend. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media.

0: sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. No, no, we're not over. We are not actually almost over as we are about to start sailing the afternoon with LOVE. Hi, sweethearts. Nagbabalik po si George. Para naman sa ating programang Dear Heart. Dalawang oras ng mga love songs at dalawang oras ng malamig. Pinalamig. Mas pinalamig ba? Na afternoon. O ngayong Thursday, eto nga medyo malamig dahil nga sa thunderstorms. Ito ang ating weather ngayon. Kaya samahan niyo ako ha. At sa lahat ng mga pa-shoutouts and requests, eto, i-text niyo ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Kung naka-online ka, sige. Message mo ako ha. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 1:08. Let me play this one from Southern Sons for you. Hold me in your arms. Please do. Till 3 o'clock. It's gonna be a love date. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. That was Boyzone, Baby Can I Hold You, but not tonight, this afternoon pwede. Ganda ng kantang yan. By the way, that song was brought to us by McDonald's, and it's now 1:31, mga sweethearts. Oh, experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. Sige na, pag-cuddle na diha. You know, I love to, in this kind of weather, it's really, really, parang a reward to curl yourself in a blanket and just have the very good sleep. Nako, sino diha ang gado ka? Kapibi. Let's all have coffee, shall we? And before I'll have my coffee, kasi magkakasama tayo hanggang alas tres. Hi nga pala sa inyong lahat, ha? Si George po ito. Ito, basahin ko lang. Nabuyoy pa eh. Ito, basahin ko lang mula kay 2745. Yung ano ha, yung request mong song, ay, Air Supply, sige. Watch out for that. Isang maulan na tanghali sa lahat. Pag-ulan, mabasa na po ang mga kasagbutan. Kita ani, mabasa raog malin ko. Ikaw, Jundry, you never fail. Thank you. Hi sa lahat ng mga sweethearts natin sa Kevin. Hi to Mommy Amy. Galanog-lanog ang Heart FM diya sa Kevin Enterprises. Dagang salamat. Hi to Mom Irene. Kay Miss Alfie. Ayan, kay Sir Dennis. Kay Sir Jasper. Kay Sir Kevin. Sa lahat na sa inyo dyan, mga staff and crew, thank you for always tuning in, mga shoppers. Enjoy. Dagang salamat. Sige, you text me na. Baka nag-aantay ng number kasi gusto na maka-text kay George. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de City. Ang tabayanan din, ha, pamimigay ko ng may libreng ticket tayong ipamimigay. That's gonna be later. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
5: The number one.
6: Number one.
7: Number one.
6: Number one.
5: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: About the program till 3. This is Dear Heartful, mga sweethearts, ngayong Webes. Tapos, biglang sumikat ang araw pa unti-unti. Thank God. Oh, pero pag ganito, no, may love songs na, may tawag nito, may ganito pang weather. Naku, coffee is the key. Nangapi na ba? Oh, sige, mga pitaw niya, ha? Ay, sige, sweethearts. Ito, batingin ko lang si Ate Jing Timahan Umalsa. Hi, Ma'am George. Lami man maminaw na lang sa imo music. Uy, nawala iyang gana paglak. Oh, maminaw na lang daw siya. Relaxing kaayos sa pamati. Maminaw sa mga love songs. Yes, indeed, that is true. Thank you for always tuning in, ha? Ito naman si Junros. Oh, happy afternoon, Junros. Thank you for always listening sa my JL Flower Shop. Wala kang banat ngayon. Gahulat ko sa imong banat ba? Hi, Ate Carla Toledo, 9445. Thank you for always listening. And also, hi to Ate Marifel, 944. Ito pala si 9445. Oh, thank you for always listening, Ate Marifel. Diyan sa may lapasan, oh, dagang salamat sa pagpaminaw. Nara ko always diri. Thank you so much. At kayo. Oo, kayo. Ikaw. May pabati ka ba? Oh, sige. Hit these numbers for your shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, ha, go ahead and share your thought through our messenger. Ayan, sa Heart FM 92.7 Dash Cagayan City. Follow, like, and share ba? Sige na, please. Hey, I'm up for a break. But yeah, love songs pa more ang sasa inyo. Keep it right here, syempre, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus. Kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, I will not go anywhere, so yeah. I will not go. Sabi niya kasi, please don't go. George Vito and Dear Heart, 2:30 ang ating oras. Ay, di ba? Ang saya pag ganito, pag namimigay, maraming biyaya. Now, kanina, I was looking for a caller, but before we'll talk with our caller, lucky caller, klaruhin ko lang ha. FICO po ito, sa FICO block screening. Aha, klaruhin ko lang. Para hindi po kayo malito. Anyways, we got our lucky caller number 2 on the line now. Ayan, hello, maayong hapon. Hello.
1: Hapon.
0: Hi, maayong hapon. Kaganda ng boses. Ano pong pangalan mo? Taga saan?
1: Donna, from Carmen.
0: Donna, si Ma'am Donna of Carmen. Nako, mananalo ka. Ay, eto na. Yo, uy, may doorbell. May nakabang sa yung ticket para po sa FICO block screening ng Spider-Man, A Brand New Day. Ang tanong ko lang po, oh, Miss Donna, kailan at saan gaganapin ang FICO block screening para sa Spider-Man?
1: This July 30 at Ayala Centro Cinema.
0: Wow, very good. Congratulations, Ate Donna. Pero ito, lagyan mo ng ano ha, sigla. Lagyan mo ng sigaw. Sigaw talaga. Pero gusto ko lang bigyan mo ng isang bagsak, Ate Donna, para ma-seal na ang iyong tiket. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM. 92.7 ang heart ng radyo ko.
2: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 14 minutes bago mag-alas 3 ng hapon. Ay, kailan ba? Kailan nyo bang masasabing you're over with this person? But TOTO, just let us know that time will heal the pain that you're feeling, and then you can say, no, wala, I'm over you. Pasasaan ba at makaka-recover din ako sa'yo, diba? George Pong, kagalas stress, okay pa ba? O, kanina ha? Oo, namigay tayo ng ticket para sa fecal block screening. Abangan po bukas. O, abangan po bukas, mas marami pa tayong pamimigay. Basta padayon lang mo sa pagpaminaw, ha? At mamaya din, blessings din aking pamimigay. Pero eto muna, may mga mensahe tayo dito sa ating text lines. We got one from 3363. Happiness is a choice, not a result. Nothing can make you happy unless you choose to be happy. Your happiness will not come to you. It can only come from you. Shout out to my, si Jun Ros pala ito. Hi, Jun Ros. Good afternoon dyan sa may gel flower shop. O, diba? Binanatan mo ko dun, ah. 3903. Hi, George. Wait lang akong kagayan di Oro Council, Alpa Caparo. Happy 53rd anniversary. O, sa lahat ng Acro, magandang hapon po sa inyong lahat. At basta, makinig lang kayo sa queue, ha? Para makadaog ng ticket. Oh, kasi may gagamba. Yung gagamba na love nating lahat.

0: Let's go ahead and spin na para makakuha na tayo ng winner. Ruleta, let's go. Ito yung mga winners natin. Hindi pa nag-claim. Oh, baka bukas na lang ha. Kaya murag, hindi masyado maganda ang ating weather. Nalaglag yung ating ano. Oo, sige. Tawagin ko lang para malaman ninyo na kayo yung winner. At yung mga winners natin kanina, si John Porcena ng Barangay Patag, Campi Vangilista, Elray John Ramos ng James Van Taxi, Lea Crasco ng Barangay Punan Zone 3, at mula sa Zone 11, Barangay Carmen, si Odessa Acera. At eto na. Yung winner natin ngayong hapon ay magmumula, sabi ni Ruleta, ay sa Barangay Ipunan. Barangay Ipunan, maraming salamat, Kending Boys. Kending Boys. Eto na, akin na bunot ay taga Zone 4, Barangay Ipunan ang kanyang address. Congratulations, Roman Tropico III. Roman Tropico III mula sa Zone 4, Barangay Ipunan. Uy, ikaw ating winner, ha? Punta na dito, 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa may West City Central School, sa may Vomenta Boulevard, Carmen. Baka bukas na. Huwag na ngayon kasi ito nga'y medyo umuulan-ulan. Ha? 14 days lang yung ating claiming period para sa mga winners natin. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's go ahead and hear my final set. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Tumanggap ng social pension ang mahigit 2,500 person with disabilities o PWD sa Cagayan de Oro City sa isinagawang payout ng lokal na pamahalaan sa City Hall Quadrangel. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3,000 pesos na katumbas ng 6 na buong pension o 500 pesos kada buwan para sa panahon ng Enero hanggang Hunyo taong 2025. Ayon kay Mayor Clarix Uy, pantay ang pagkilala ng kanyang administrasyon sa karapatan at kapakanan ng lahat ng mamamayan, kabilang ang mga PWD, kaya patuloy na pagkakaloob sa kanila ang kinakailangang suporta at serbisyo. Binigyan din ng alkalde na hindi hadlang ang kapansanan sa paggamit ng mga pangarap at nararapat lamang na igalang at pakalagahan ang dignidad ng bawat isa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 3:15 ng oras natin, sweethearts, mayong hapon din ha! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive, Harvey Zone hanggang alas 5, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:31 ang oras natin, sweethearts. Napaka-smooth po yung Thursday afternoon natin, ha? Dapat chill lang tayo. And of course, time check brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka welcome po. Heart afternoon drive na. Yung mga tinatamad pa. Ako, galigid-ligid pa. Ay, mayong hapon sa inyo. Mayong hapon din po sa ating mga drivers natin. Magandang hapon po sa ating mga bising-bisi ngayon na sa opisina. Ano pa yung mga... Ano pa yun yung mga... update natin dyan. Kumusta po? Take a break muna, ha? Anyway, sarap magkape ngayon, lalo na't medyo malamig yung klima natin ngayong araw na to, ha? Happy, happy birthday sa my birthday ngayong araw na to, the 23rd of July. Nako, ilang tulog na lang, ilang tumbling na lang. August na, ha? At saka, before the month ends, meron po tayong mga pasabog dito, ha? Especially itong pamimigay natin ng libreng tickets. Block screening po ng FICO. Maya-maya po yan, ha? Kaya gusto nyo makakuha ng libreng tickets, wala, pabilisan lang po tayo, ha? Mag-antay lang sa aking queue. At saka once sabihin ko na pwede na kayong tumawag, tawag kayo agad, alright? Don't forget na meron kayong enough load, ha, para at least makontakt nyo ako. Hindi natin, hindi maputol yung pag-uusap natin on air, alright? Anyway, magandang hapon sa mga sweethearts natin ngayon na pauwi na ng bahay. Yung mga galing umaga na shift. Yung mga, ano ba yun? Mga 6 to 3 na shift. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka sana makauwi kayo ng bahay safe and sound. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Bukidnon. Diyan din sa Maramag. Sir Eddie Kenya. Sa may Noisky Food House, ha. Yung background music nila, always yun, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat sa inyo, ha. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Sa may Kitaw-Taw, Bukidnon. Shout out! Ay, kumusta kaya yung daan na papuntang Davao, ha? O yung mga pauwi ng Davao at saka papunta pa dito sa Cagayan de Oro. Oy, kaway-kaway lang, ha? O, flash your headlights kung magkakilala kayo. At saka tamang radio station lang dito lang sa Heart FM para at least maganda yung biyahe natin, right? Hi and happy, happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. And of course yung mga suki natin dyan sa may Pacifica Agrivet Supplies. Happy, happy listening po sa inyo. Yung kaibigan na manager ni Joseph, ha? Magandang hapon sa imo, sir. At saka sa yung mga katiwala ni mo dyan sa imuhang tindahan, ha? Sa imong branch. Mayong-mayong hapon sa inyo. Alright. Padayon daw with more music. Once again, 0917-1579-927. Pag-isave po yan, ha? Dyan nyo po padala ang inyong mga pabate at saka yung mga request nyo. At saka dyan din kayo tumawag mamaya para po sa ating libreng tickets, block screening po ng FICO. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:43 na po ng hapon. Better When I'm Dancing. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. Nako, napakadami pong tao dyan ha. Araw-araw yan. Yung mga retailers natin, na mga nag-grocery ngayon dyan ha. Magandang hapon po sa inyo. Smile naman. Ay din po sa ating mga cashiers and of course ang kanilang mga merchandisers diya ha. Mga warehouse men at saka sa lahat ng mga staff nila. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung mga nanay natin ngayon. Ah, ito si nanay. Oh. Itabangi po si nanay. Nanilhig sa gawas. Diba? Yun talaga yung usual setup pag nasa probinsya ka, diba? Magandang hapon sa inyo, Dia Demsoy. Nanilhig na ba si Demsoy? Magandang hapon din po sa ating kinakusgan na sales manager, si Ma'am Army Olaer from Monsur G. More power than sa inyo, ha? Happy happiness na din po. And of course, ang ating mga sweethearts ngayon, dyan po sa may bye-bye Opol. Happy, happy listening sa inyo. Magandang hapon din po. Dito po sa may Diversion Road ha, between Opol at saka Ipunan ba yan? Papuntang Bulua. Oh, happy, happy listening. Ang daming mga nakapark dyan, mga malalaking sasakyan ha. Ating mga mekaniko dyan, shout out po sa inyong lahat. Maayong hapon! Maayong hapon din po sa ating mga sweethearts ha, yung mga nagtitinda natin dyan. Yung talipapa dyan po sa may Indahag. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At yung ating mga sweethearts na nag-aabang sa palibreng tickets natin. Of course, block screening po yan ng FICO. Maya-maya lang po. Malapit na malapit lang. Malapit na malapit na. Kaya always lang tumutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. 3:45 na pong oras natin. Magbabalik pa ako.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. Eto na po. Pwede na kayong tumawag, 0917-1579-927. Gusto nyo makakalibre po ng tickets para po sa block screening ng Spider-Man brought to you by FICO and of course ng Heart FM. Alright, maghihintay ako ha. Lucky caller number 3.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 429 ang oras natin, sweethearts. That was Cup of Joe with Bahina. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Mayong hapon kay Christine Jean and also kay Uncle Fern. Nangayo na siya kape din. Meron tayong masarap na kape dito, Col, ha. Punta ka lang dito. Namiss na namin kayo, ha. At saka mayong hapon din sa ating mga sweethearts, si Juan Paulo Galua, na Minaw sa Lakaron, ha. At saka humanas lag panilhig daw. That's coming from Arlene Abad Patriana. Shout out sa inyo. Hoy, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvey. Mahula na kapon, sweethearts. Kanina, galing po ako Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa sa ngayon. Hanggang nakapunta po tayo ng Patag, Kausuwagan Highway, maluwag pa rin. Hanggang nakabalik tayo, punta po tayo ng Bulwa. Yung Bulwa sa ngayon, Harbistone, kanina Harbistone, yung Bulwa, ay slow moving dyan sa banda po ng, kung galing kang Tipunan, papasok ka ng Bulwa, may slow moving dyan kasi yung mga estudyante natin, lumalabas na sa kanilang eskwelahan. Nakabalik tayo, papunta tayo ng Tipunan. May kaluwagan pa naman sa Tipunan, Harbistone. Mm-hmm. Pero malalim na pong tubig dyan sa may mobile land. Hanggang nakarating tayo ng Kanituan, papunpake tayo ng Kapagal, ganoon pa rin, may kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng SM Uptown, may kaluwagan pa, Harbistone. Yung pabalik Harbistone, galing magkapagal, pabalik papunta po ng Kanituan, yung kinatawag na Penrua intersection ng Marlags. May build-up na po dyan sa ngayon, Harbistone. Hanggang nakabalik tayo, papunta po tayo dito sa may banda po ng Bloomingdale, Tipunan.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasalang nadahanan po ngayon. Heart Pasada Group, si Magurot Canara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:43 po ng hapon ng oras natin. Sabrina Carpenter with Espresso, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo, sweethearts. Sadyang pong napakabilis po ng oras natin. At saka, naunahan na tayo sa ulan. Paano na lang to? Wala tayong kapote, di ba? At saka yung mga may kapoteng nakaputi. Nako, parang bumalik tayo sa lockdown ha. Parang PPE yung suot ng kapote. But anyway, importante, di tayo mabasa, di ba? At saka yung mga may payong din. Nako, swerte nyo. Share your payong ha. Diyan, pwede mo makauyab. Share nyo mong payong, di ba? Miss, wala kay payong, mabasa ka. Alidari ka. Di ba? Swabing-swabing yung galawan. Especially yung payong nyo. May payong pa yung Heart FM na pinamimigay natin, ha? Pero yung mga nakakuha lang yan is yung mga nanay natin, di ba? Kung single ka pa, lalaki ka, dapat hiramin mo muna sa nanay mo. Sabihin mo, Ma, hiramin ko muna yung payong para magka-jowa na ako. Diba? Perfect na perfect sa panahon natin, lalo na tumuulan na. Ngayong dating ulan talaga, pag June tsaka July. Hanggang tuloy-tuloy na yan, hanggang December. Siyaro pag-abot sa December. Hindi na malamig yung Pasko mo, diba? Maayong hapon, Sisery. Thank you, Amping. Uy, si Marifel to ha. Amping po sa imo. At saka sa ating mga sweethearts na papauwi na. Yung iba naman is... parang na-stranded sila ha. Huwag munang sumuong sa ulan. Tsaka yung mga baha-baha dyan. Nako! Ayaw yung mugtama ka ng mga basa-basa diya ha. Okay na magbasa-basa, inikabot sa balay. Tapos maligo na para walay subaw, alright? Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts, yung iputada taxi natin ha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po? Yung iba na ba is garahe na? Yung iba naman is wala, wad-wad paghihapon ha. Jerry Kabuyaon, shoutout sa imo. And also kay Jay Tagalog at kay Kuya Noel, maayong hapon po sa inyong lahat ha. And of course kay itong pinakagwapo sa Iputada, Joseph Ranara. Alright. Anyway, oras natin, we've got 46 minutes after 4 o'clock. Eto na, saan ba to? Eto na. Alright, eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ay, paikutin na natin ang ating ruleta para pipili po ng last winner of the day. Sino kaya yung mapalad na makakuha po ng libreng bigas at grocery? Ayun! Dito tayo huminto sa may barangay Makabalan. Alright. Alright, ito po yung winner natin galing dyan sa may barangay Makabalan. Congratulations kay Mary Grace Aninyon. Mary Grace Aninyon ng barangay Makabalan. At saka congratulations din sa mga winners natin kanina. Si June Porcena ng barangay Patag. At saka si L. Ray John Ramos, ang ating van taxi driver ha. James Van Taxi. At saka kay Leia Crasco ng barangay Punan. Odessa Acera ng barangay Carmen. At saka ito pa, meron pati yung winner ha, si Julio Asilo Versosa ng barangay Consolacion. At saka yung pinaka latest nating winner ngayon, si Mary Grace Aninyon ng barangay Makabalan. At pakikuha lang po ng inyong papremyo dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras natin, sweethearts, 4:48 na po na maulang hapon. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness. Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: For

0: Heart FM time. It is now 6:03.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat ng Department of Health Region 10 o DOH 10 ang mga magulang, tagapag-alaga, paaralan at komunidad na makiisa sa pagpapatupad ng National Deworming Program ngayong buwan. Ayon sa ahensya, ang deworming o pagpapapurga ay isang ligtas at epektibong paraan upang maprotekta ng mga bata laban sa intestinal worm o bulate sa bituka. Ipinaliwanag ng DOH 10 na may ilang batang maaring makaranas ng banayad at pansamantalang epekto tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae at rashes sa balat matapos uminom ng gamot. Gayunman, tiniyak ng ahensya na ang mga ito ay karaniwang hindi malubha at gusang nawawala sa tamang pag-aalaga. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Time Check brought to you by Sineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM time. It is now 10:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:01.

akin yung basinagot. Ang lalaki na walang masuot. Hindi ko naman siya maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ng kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 33.7 FM bukid on every get 30 minutes magalipas ang alas 5 ng umaga. Isang good morning po sa inyo lahat mga sweethearts, welcome aboard. This is the program Pinoy Heart on this a very beautiful Friday morning. Masana naman ang paligid, ano? Talaga naman, no? O dyan sa may parteng Luzon kasi may bagyo eh. Medyo may kalakasan yung bagyo kaya apektado na naman tayo dito sa Mindanao. Ayay! Ay, umulan bun na naman! Ay, paglabas mo, basa na naman yung mga tsinelas, basa na naman yung paligid mo. Samantalang ang gabi, parang wala naman, ano? O, pero pag himbing ng tulog mo, o pag lalom sa imong tulog, dyan ang palababanat yung pag-ulan-ulan. Kaya pala, masarap talaga matulog, ano? O, kasi parang lumamig talaga yung paligid. Napaka-bed weather. Aha. Julio 24 na, mga sweethearts. Siyempre, panibagong araw na naman. Ano po ang plano ninyo para po sa araw na ito ng Friday? Ha? Pwede bang sabihan nyo naman ako? Pwede bang i-chika mo sa akin? Ha? I-text mo ako, dali. 0961-892-4927. Ako, marami akong magandang balita sa inyo. Unang-una, siyempre, yung mga favorite music natin. I will be floating those. At siyempre naman ako, yung ating mga bugas at groceries. Dala-dala ko rin po yan. Hindi lang yan. Ako, babaha po ng ticket para po sa araw na ito. Siyempre pa, this is in connection with the Fico Blanc screening na pelikulang Spider-Man. At siyempre pa, Blanc screening din po ng Heart FM. Ayan, same movie po yan. Yung sa Fico is on July 30. At ito namang sa Heart FM. Sa inyo pong abang istasyon ay sa August 2. Nako, talaga naman back to back. Na talaga ng blockbuster. Ang inaabangan natin lahat yan. Kaya naman, abangan nyo ha. Babaha po ng ticket para po sa araw na ito. Okay, text mo na ako. Mag-abang-abang ka na sa inyong telepono. Kasi, you know, kapag binigay ko na sa inyo yung go signal para tumawag, eh, yun na. Mananalo ka na ng sandamakmak na mga tickets. Libreng senior. Di ba? Sige na, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. By the way, oras natin 5:32. Oras yan natin sa atin ng Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. And also brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Babalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Parayin siya magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. Senior on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hunter FM, again, yeah, the Auto City. 93.7 Hunter FM, booking on 47 minutes after 5 o'clock. That's a bilog na naman ang buwan, tropical depression for you. Oh, yeah. Para sa lahat ng mga... dito, medyo may toyo sa umagang ito. Yung mga tipo nag-iisip, teka muna, ha? Yung paras mo ba, may toyo na naman. Mga bilog na naman ang buwan. Yan ang mga kasabihan, ano? O, ano ba ang ginagawa ninyo sa oras sa ito? Ano ba ang mga plano? Teka muna, mga nagbata na. O, mayong munda, good morning. Shout out, Godens Arquita. Diyan kay Faith Russell, Don Acacio Arquita, a.k.a. Buday. Kasi yung kaya nagbata, nag-prepare para sa school, ha? Godens Arquita, magandang umaga. O, mga pita, Jason. Basa lahat, God bless our day. Magandang umaga. Happy Friday. Shout out, Amino Family. Armando Cincino Jr., Eddie Danilo Romeo Maricel from Mark Anthony Umao Pinonia Lopak. Agad ito gumising, ha? O, Aseron, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Agad din magsibag-text, ha? Nagang salamat sa inyong magpaminaw. Sana magandahin yung mga umaga dyan. Pagpangapina, ha? Pangapina mo di, ha? 548, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panahin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.
1: Heart 92.7. Nangita.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM. Kagayan de Oro City, 93.7 FM. Pag-inoon, we got 16 minutes after 6 o'clock. That's a bamboo for you with Tatsu Long sa second hour ng ating program. Isang, hindi ko maintindihan panahon ang meron tayo ngayon. Maliwanag na ang paligid, pero parang, ewan ko ba? Nag-dagoong paghihapon. Ako ha. Ito na, syempre sa second hour natin. Marami na naman tatama rin, lalo na pala Biyernes ngayon, ano? Biyernes na, maulan-ulan pa. Ay, onsa na. Anong pakiramdam? Sinisipag ka ba? Sa mga sweethearts natin dyan, ha? Di ba, mga estudyante natin, pakigising na. Ha? Dapat eh, pakita natin sa mga estudyante natin na tayo, hindi tayo tinatamad. Hindi tayo nakakaramdam ng pagkatapulan, ha? Kasi mahahawa sila. Dapat eh, nakikita natin na energetic, ha? Para nakikita naman si Jante natin, oy, hindi pwedeng hindi ako pumasok. Grabe siyang effort, oh. Diba ang mga ganun tipo? Second hour natin, syempre, nandito na po yung pamimigay natin ng libreng ticket. Para po sa blank screening, ha, ng Fico. Oo, yan po yung Spider-Man. Oh, brand new day. Siyempre pa si Tom Holland yan, ha. Abangan natin lahat mamaya yung go signal ko. Pag nagsabi na ako sa inyo na tumawag na, ay, dali na, tatawag na kayo. Tapos meron pa tayong ulit na black screening. Sa August 2 naman yan. Ito naman yung Hard FM black screening. Na pelikulang same movie. Spider-Man, The Brand New Day. Talaga naman. Para sa mga mabibitin at hindi magkakasya, o doon sa black screening ng Fico, eh, kami na ang bahala dyan. Ha? Magandang umaga po. Sinahat po ng mga gustong magkaroon ng ticket, ha. Mamaya, bibigay ko na yung signal. Abangan natin mamaya yung ating pagbunot ng mga bagong winners sa ating The Prize is Rise Overload na mananalo po ng bugas at saka ng groceries, ha, sa napakagandang araw na ito ng Friday. Jason Steele pa rin manning this show hanggang alas 9 ng umaga. I-shoutout natin ang mga taga Totski Carwash Kibawe. Maulan-ulan dito sa CDO dyan kaya sa may Kibawe. Ha? Carwash pa naman din. Ano? Kapag ganito maulan-ulan ako, lugi carwash. Wala kita. Lahat ng mga sasakyan basa. Magandang umaga rin, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sa may Tesha Eatery, magandang umaga po sa inyo. Have a great and beautiful Friday, everyone. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Panalangin naman ang MYMP yung ang kanyang request. We'll try to float your song, maybe in a while. Alright? Ito na, sige na, tawag na, dali. 0961-892-4927. Bibigyan kita ng tickets, ha? Para po sa black screening ng pelikulang Spider-Man. This is brought to us by FICO. First Community Cooperative. At nako eh, diyan po mangyayari yan sa may Centro Ayala Mall sa darating na July 30. Kaya naman na itali na, tawag na, Be My Lucky Caller number 5. Okay, pang limang caller, magkakaroon ng napakaagang ticket. As early as right now. Okay, sige, commercial break muna tayo siglat. Magbabalik tayo with more. Oras, 6:19 time check brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Babalik tayo with more. Panayon na mga sweethearts sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 FM ke gaya the aur shri 93.7 FM ki non it's a na e long 32 minutes Saturday 6 o'clock it's Maggie for you oi saglit lamang ha isang magandang umaga muna sa lahat ng mga sumusunod lahat ng mga naka Heart FM na sa may Carmen Public Market magandang umaga po sa inyo oi sa may Kaguna ng Lubi ha magandang umaga Bagyo family kamusta kayo lahat dyan Long time no here. Lagi nakikinig sa atin sa may Jomar Store. Magandang umaga. Ganda sa may vegetable section, ha? Sa may mahogany. Magandang umaga po sa inyo, Raniego family. Salamat po sa inyo palagi pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga morning chat. Ha? 6:34. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Cheep, cheep. Oo. Nawala yung caller natin. Bumito. Nawala eh. Sa mga nag-aabang, ano? Para po sa ating long caller na sumali. Doon po sa ating FICO blank screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Doon po sa ating contest na yan. Nawala eh. I-erik ko na sana. Anyway, eto nagbabalik na. Okay, sige, nasa linya na natin. Eto na, long caller number, iba. Mamaya na, balikan mo na lang natin yan. Kasi meron na eh, nakuha na natin siya. Balikan na lang natin siya mamaya. Baka naubusan ng load. Okay, pagka-commercial break muna ang saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.
1: Heart 92.7. Nangita ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Shout to the heart!
13: Can you feel my heart?
0: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM tiwala malaking tulong sa ekonomiya ang PAGS Silica Project ng Amerika.
17: Pagpalit ng spokesperson ng depensa, nasa desisyon ni VP Sara ayon kay Attorney Poa.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecutors, positibo sa naging testimonya ng mga witness sa Article 4 versus VP Sara.
17: At headlines sa ating balita, ang lokal, Clenro, nagsagawa ng rapid biodiversity assessment sa mga barangay sa syudad.
16: Sa ating balitang lokal pa rin, CIDG 10 at BIR 10 na pinalakas ang koordinasyon laban sa mga paglabag sa batas sa buwis.
17: At kakulangan sa pasilidad at supply ng tubig hamon sa Bulwa Fish Landing.
16: Sa balitang lokal pa rin, PNP Misamis Oriental tiniyak ang patas sa investigasyon sa isang insidente sa isang paaralan sa Balingasag.
17: At ang headline naman sa ating balita, Bukidnon, PAO Chief Persida Costa, pinuri ang pagunlad ng Bukidnon Detention Center.
16: BMW 10 na naglusad naman ang anti-illegal recruitment campaign sa Bukidnon.
17: Headline sa ating balita, Bukidnon pa rin, Don Carlos, nakatanggap ng Notice of Compliance para sa Transport Route Plan.
16: Sa ating balitang Mindanao, libreng Zumba Program, inilunsad naman sa buong probinsya ng Davao de Oro.
17: Headline sa ating balita, International Paglilitis kay ex-Venezuelan President Nicolas Maduro magsisimula sa Hunyo 2027.
16: Philam nurse naman sa may Florida, posibleng maharap sa death penalty.
17: At headline sa ating balitang sports, Steve Curry, kauna-una ang active NBA player na nagkaroon ng Hall of Fame exhibit.
16: Sa ating balitang showbiz naman, veteranong abogado at TV host na si Attorney Jose Season, pumanaw na.
12: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Bayan Buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Biyernes, Hulyo 24, ngayon taong 2026. Sa kalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. Ngayon sa detalye ng ating mga balita.
12: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Para sa ating ngayon, alas 7.22 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang ambag ng Pax Silica Project ng Estados Unidos sa paglago ng ekonomiya ng bansa. I give Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, naniniwala si Pangulong Marcos sa magbibigay ng sabi proyekto ng mas matatag na economic security at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang, ikinatuwa rin ng Pangulo ang mabilis na pag-usad ng proyekto sa New Clark City, Tarlac. Dasang ang 1,600 hektarya ng Technology Hub na bahagi naman ng Luzon Economic Corridor ay nakatuon sa paggawa ng microchips na lilika ng hanggang 1,000,000 trabaho.
17: Samantala, pag-uusapan muna ni na Vice President Sara Duterte at Defense Counsel Attorney Michael Poa ang posibilidad na magtalaga ng bagong spokesperson para sa defense team sa impeachment trial. Alinsunod dito sa utos ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magtalaga ng spokesperson sa House Prosecution at Defense Team para maiwasang maapektuhan ang kanilang mga tungkulin bilang mga abogado sa kaso. Sa kasalukuyan, si Attorney Poa nagsisilbing tagapagsalita ng depensa bukod sa pagiging isa sa mga legal counsel ng PC Presidente. Aminado si Attorney Poa na mahirap pagsabayin ang pagiging abogado at tagapagsalita ng defense team kaya nagpapasalamat din siya sa mungkay ng presiding officer. Gayunman, giit na abogado na may kaakibat na hamon ang pagpapalit ng spokesperson kabilang ang kakulangan ng bagong tagapagsalita sa pamilyaridad sa media, sa kliyente at sa mga detalye ng kaso dahil hindi ito bahagi ng legal team.
16: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga panghulisanin ng ating balitang nasyonal, kumpiyansa naman ng House of Prosecution Panel na matagumpay nilang naipresenta mga ebidensya at testigo para sa

0: sabing maling paggamit ng confidential at intelligence funds. Samantala, masaya naman si House Lee, the prosecutor, Garville Luistro, sa naging resulta ng unang naging artikulo ng impeachment. Aniya, handa na ang prosecution para sa mga natitirang tatlong articles. Naiiwala si Luistro na powerful witness ang iniharap nila sa pagdinig, partikular sina NBI Senior Agent John Mark Kalilong, NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotong, at NBI Director Melvin Matibang. Kaya naman, hindi na niya kinakailangan pang magsagawa ng redirect examination.
1: Heart FM,
0: alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumango tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, matagumpay na isinagawa naman ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO. Ito yung sa mga ipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Rapid Biodiversity Assessment sa mga barangay ng Kauswagan, Bunbun, Bayabas, Carmen, Tagpangi at Bayanga sa Cagayan de Oro City pa rin. Layunin ng assessment na matukoy ang presensya ng iba't ibang uri ng flora at fauna at makalikom ng baseline biodiversity data na magsisilbing batayan sa pagpapalakas naman ng City Biodiversity Index at sa pagbuod pa rin ng Urban Biodiversity Management Plan ng lungsod. Ayba sa CLENRO, mahalaga ang technical guidance at suporta ng DNR upang matiyak ang maayos na biodiversity monitoring at maisulong ang science-based environmental planning at biodiversity conservation. Umaasa rin ang tanggapan na ang mga nakalap na datos ay siya namang magsisilbing gabay sa magpapatupad ng mas epektibo mga programa. Ito'y para pa rin sa pangangalaga ng biodiversity at sa pagsusulong ng napanatiling pamamahala ng urban ecosystem dito pa rin sa syudad. Oras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa atin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report ha, mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagbabalangas po ng CIDG 10 at BIR 10 sa koordinasyon. Sa kanila pong koordinasyon, laban po yan sa mga paglabag sa batas, hinggil pa rin sa buwis. Ang nilalaman at itanya ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, wala po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag, detalye.
2: Inalakas ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 10 at Bureau of Internal Revenue Regional Office 10 ang kanilang koordinasyon upang higit pang mapaigting ang pagpapatupad ng batas laban sa mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Pinangunahan ni CIDG RFU 10 Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragonton kasama si Police Major Gerson Sullivan ng Cagayan de Oro City Field Unit ang courtesy visit kay BIR Regional Director Attorney Helen Abelanosa sa Cagayan de Oro City. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng dalawang ahensya ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagpapahusay ng palitan ng impormasyon at pagpapatuloy ng magkasalib na operasyon upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng batas at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ayon sa CIDG, bahagi ng inisyatibang ito ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga ahensya sa Region 10 upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan, mapanagot ang mga lumalabag sa batas sa buwis at higit pang mapalakas ang kampanya laban sa mga tax-related offenses. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretsyo, serbisyo may puso.
1: Heart FM Balita!
0: Ligang salamat Tony Gonzalez, ang ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Samantala, sa hiwalay na balita, kinakarap ng Cagayan de Oro Seafoods Wholesalers Association ang kakulangan sa pasilidad at supply ng tubig sa Bulwa Fish Landing, kasabay ng patuloy na paglaki ng lungsod at pagtaas ng demand sa mga produktong lamang dagat. Ayon kay Association President Irina Floro, hindi umano ito reklamo laban sa lokal na pamalaan kundi bunga ng limitadong kapasidad ng pasilidad na itinayo noong 2003 at hindi na sapat para sa kasalukuyang pangangailangan. Bukod sa pagsisikip ng lugar, isa rin sa mga pangunahing suliranin ang mababang presyo ng tubig o presyon ng tubig na nakakaapekto sa kalinisan at maayos na operasyon ng fish landing. Dahil dito, nanawagan si Floro sa pamalaang lungsod na magpatupad ng mga akbang upang mapalawak at mapaunlad ang pasilidad Gayun din ang supply ng tubig upang mapanatili ang maayos na sanitasyon at

0: Matugunan ang lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangisdaan.
1: Para sa atin talaga 7:30 eksakto na nagmamadaling kumaga, samantala pang uli sa anay ng ating balitang lokal, tiniyak naman ang Misamis Oriental Police Provincial Office na magiging patas at walang kinikilingan. Ang investigasyon kaugnay pa rin ang naganap na kaguluhan sa loob ng isang paaralan sa Balingasang Misamis Oriental doon namang nagdaang Hulyo Aventinos. Sa paunang ulat ng pulisya, isang 14 na taong gulang na grade 9 student ang umunay siyangkot sa insidente. Ayon pa sa Morbo, mahigpit nilang isinasaalang-alang ang kapakanan at karapatan ng lahat ng menor de edad na sangkot, habang isinasagawa naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Samantala, patuloy ding isinusulong ng pulisya ang programang Higalang Pulis. Ito bilang bahagi pa rin ng kampanya laban sa bullying at iba pang uri ng karahasan sa loob pa rin ng mga paaralan. Alas 7:31 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po at inyong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Binubuo naman yan ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unaman ni oy. Unsa, unaman ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: This is Heart 92.7.
8: 92.7.
7: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
9: Oras sa ating iyon, 34 na minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
10: Heart FM Balita.
9: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
10: Heart FM Balita.
9: Kaya din dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
10: Heart FM Balita.
9: Samantala sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
10: Heart FM Balita.
9: Ito naman sa ating live, sa lahat po ng mga nanonood na, mangyari po lamang ipakishare po ng ating live na ito. Samantala, maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ipapasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
10: Heart FM Balita.
9: Alas 7:35 ng umaga, oras yan ay ating sa atin ng Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
10: Heart FM Balita.
9: Alas 7.36, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
10: Heart FM Balita.
9: Pinuri naman ni Chief Public Attorney Presida Acosta ang malaking pagbabago sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ito'y matapos muling mabisita ang pasilidad makalipas ang 23 taon. Ayon pa kay Acosta, kapansin-pansin ang pag-unlad ng detention center, kabilang ang mga pasilidad at mga programang nakatuon sa kapakanan at rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty. Hinikayat din niya pamahalaan ang panlalawigan ng Bukidnon na ipagpatuloy o ipagpatuloy ang higit pang palakasin ng mga inisyatibang nagbibigay ng pagkakataon sa mga PDL na makapagbagong buhay at makapaghanda sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Nainiwala si Acosta na maaaring magsilbing hungwara ng Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center sa iba pang provincial jail sa bansa. Ito isa magsusulong pa rin ng makataong pangangalaga at epektibong rehabilitasyon ng mga nakakulong.
10: Heart FM Balita.
11: Sa iwalay na balita, naglunsad ang Department of Migrant Workers Region 10 at DMW 10 ng kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking sa Bukidnon upang maprotektahan ang mga residente na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Ang DMW 10 Officer in Charge Emmanuel Toledo Bahagi ito ng anti-illegal recruitment and trafficking in person so AirTip advocacy campaign na naglalayong palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa mga mapalinlang na recruitment scheme. Sa isinagawang AirTrip orientation, tinalakay sa mga kalahok ang mga palatandaan ng illegal recruitment, mga paraan upang makaiwas sa human trafficking at ang kahalagaan ng pagkuha ng trabaho sa pamamagitan lamang ng mga lehitimo at lisensyado recruitment agencies. Hinimok din ng DMW10 ang publiko na maging mapanuri at tiyaking lisensyado at otorisado ang recruitment agency bago tanggapin ang anumang alok na nag-trabaho sa ibang bansa upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment at iba pang uri ng panlilinlang.
9: Oras natin, alas 7:38 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa anin ng ating balitang Bugidnon. Nakatanggap naman ng bayan ng Don Carlos Bugidnon ng official na notice of compliance. Sinimula pa rin sa LTFRB Region 10 para sa kanilang local public transport route plan. Personal na tinanggap ni Mayor Maria Victoria Ontanila sa Pesaro kasama ang mga kawani ng Municipal Planning and Development Office na pinamumunuan ni Engineer Eduardo Corotan Jr. ang nasabing pangkilala. Layunin ng LPTRP na magkaroon ng mas maayos, organisado at ligtas na sistema ng pampublikong transportasyon. Pinabaganda pa sa pagbabatuman ng Public Transport Data Transport Modernization Program. Nagpasalamat din ang pamahalang bayan sa LTFRB Region 10 sa suporta nito upang maisagatuparan ang nasabing programa para pa rin sa kapakinabangan ng mga pasahero at ng mga driver. Itama inyo mga orasan alas 7:39 ng umaga. Oras niya na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
7: Heart FM, Balitang Mindanao.
9: Sa ating Balitang Mindanao, libreng Zumba program. Inilunsan po sa buong probinsya naman ng Davao de Oro. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag, detalye.
4: Formal na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro ang libreng Zumba Fitness Program bilang bahagi ng kampanya nito sa pagsusulong ng malusog na pamumuhay. Gaganapin ang aktibidad linggo-linggo at bukas ito sa lahat ng residente sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ayon sa provincial government, layunin ng programa na hikayatin ang publiko na maging mas aktibo sa pisikal na ehersisyo upang maiwasan ang iba't ibang sakit at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Inaasahan ding magiging daan ito upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalusugan. Samantala, hinihikayat ang pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro ang mga residente na makiisa sa libreng fitness sessions at suportahan ang mga programa nagtataguyod ng mas malusog at mas produktibong pamumuhay sa lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
9: Higang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:41 na nagbabadaling umaga, bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
7: Heart FM, Balitang International.
9: Itinagdaan ng isang New York judge ang paglilitis kay dating Venezuelan President Nicolas Maduro at sa asawa niyang si Celia Lova Flores. Ito'y sa darating naman na Hunyo ng taong 2027. Naharap ang mag-asawa sa mga kaso may kaugnayan sa droga at armas matapos silang arestuhin ng mga puwersa ng Estados Unidos sa Caracas noong Enero. Bagamat mariin nilang itinatanggi ang mga paratang, nakatagdang isang gawa sa Nobyembre ang pre-trial hearing kung saan inaasang ihahain ng depensa ang argumentong may immunity si Maduro bilang dating Pangulo ng Venezuela. Senaturang Pagdining, maaaring talagayin na magkabilang panig ang mga illegal o legal na usapin na maaaring makaapekto sa magiging takbo ng panglilitis. Kabilang dito ang mga argumento ng depensa hinggil sa legal na proteksyong maaaring tinatamasan ni Maduro dahil sa dati niyang posisyon bilang pinuno ng bansang Venezuela.
11: Samantala, posibleng mahatulan ng death penalty ang isang Filipino-American nurse sa Florida matapos maharap sa 47 7 felony charges, kabilang ang 12 counts ng sexual battery sa mga batang wala pang 12 taong gulang. Ang kay Florida State Attorney Bill Gladson, hiniling na nila sa korte ang death penalty laban kay Schubert at Avaroza Macarata, 41 taong gulang dahil sa tindi ng mga inakusang krimen. Na-recover sa investigasyon ang isang 4 terabyte hard drive na may mayigit na 3,000 videos kung saan halos 700 ang nakumpirmang may child sexual abuse material. Na-aresto si Macarat at kasalukuyan nakakulong nang walang piyansa habang nakabinbin ang paglilitis sa kanyang mga kaso.
10: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
9: Sa atin naman balita babalagasan, narito na po ha, naglaan ng Naismith Basketball Hall of Fame ng bagong exhibit. Ito para kay Stephen Curry na kinilala naman bilang greatest shooter of all time sa NBA. Inanunsyo ng Naismith na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng liga na magkakaroon ng exhibit para sa isang aktibo manlalaro. Ang naturang exhibit ay pinamagatang Stephen Curry Beyond the Arc at inilalarawan ang paglalakbay ni Curry mula sa pagiging isang maliit na prospect hanggang sa pagiging isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng liga ng NBA. Tapok dito ang kanyang mga tagumpay gaya ng 3-point record, championship ring, MVP awards at iba pang naabot habang patuloy na naglalaro. Si Curry, ang pangunahing manlalaro ng Golden State Warriors na nagdala sa koponan sa 6 na NBA Finals kung saan 4 ang kanilang naiuwi bilang kampiyonato.
10: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Pumanaw na sa edad na 88 years old ang abogadong si Jose Sison na nakilala bilang host ng legal drama anthology na Ipaglaban Mo. Kinumpirma ng kanyang anak na si Attorney Joseph Peter Jopet Sison ang kanyang pagpanaw sa isang Facebook post nitong Hulyo 23. Ayon sa kanya, mapayapang pumanaw ang kanyang ama kahapon ng umaga, Hulyo 23. Naging host si Jose Sison ng Kung May Katwiran, Ipaglaban Mo mula 1988 o mula 1988 hanggang 2000 at mula 2014 hanggang 2020.
9: Ayo, lumaki ako na niyan. Ang ganda nung kapag may katwiran,
11: ipaglaban
9: mo.
11: Every Saturday yan.
9: Talaga naman, oh. Napakaganda ng mga stories dyan. Talaga yes, namang inabangan yan. At yes. Nakakakuha tayo ng mga tips kung paano natin legal, ipaglalaban. Yes. Oh, mga legal na mga tips tungkol po sa paglaban sa ating mga karapatan.
11: Oo.
9: Diba?
11: Ay, listen na, power po.
9: Malungkot na balita ito, pero sabi nga natin, hindi natin matatawaran yung naiambag niya sa industriya ng telebisyon at sa industriya po ng, ano ba tawag sa ganun? Sa mga karapatan.
11: Sa legal.
9: Sa industriya ng legal na... na institusyon.
11: Yes.
9: Ay, mga ganun tipo, ano. Kaya naman malungkot na balita ito, lalo-lalo na, syempre, sa lahat po ng mga nakasubaybay kay Attorney Jose Sison. Pero sabi nga natin, ang kanyang legacy. Ang kanyang legacy naman, ipinagpapatuloy pa rin ng kanyang anak na si Jopet. Si Jopet.
11: Naging usap-usapan din kasi yung pangalan ni Attorney Jose Sison. Dahil nga ito ay noon ay inuugnay doon sa naging defense or lead legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison.
9: Anak ba niya?
11: Yun ang una nating natuloyan na akala na anak ni Attorney Jose. Yun pala, as the days goes by, nalaman na hindi anak ni Attorney Jose Sison.
9: Pero related?
11: Hindi din natin ma-confirm kasi hindi din nagbibigay ng pahayag si Attorney Sheila.
9: Magaling yun, ha?
11: Magaling din. Magaling na abogado. Grabe.
9: Sa bagay, wala namang abogadong hindi magaling. Alam mo kung bakit? Hindi ka naman magiging abogado kung hindi ka magaling.
11: Correct.
9: Napakahirap po ng kursong yan at napakahirap po ng examination yan.
11: Ay, grabe. Alam mo ba dati, pinangarap ko maging abogada.
9: Iyon, no?
11: Mutik na ako mag-law school.
9: Nako, sabi, hindi pa naman huli ang lahat, hindi pa huli ang karera. Alam mo ba na may kapitbahay ako dati na sa edad na 43, saka siya naging abogada.
11: Ay, wow. Kasi mahabang ano yan eh.
9: Kasi ang nangyari sa kanya, nangyari sa kanya kasi nung college siya, nabuntis siya.
11: Ah, okay.
9: Nabuntis.
11: Okay.
9: Nabuntis siya. Tapos habang buntis, pumapasok siya.
11: Oo.
9: Tapos tinapos niya yung semester. Alam ko yun, graduating siya noon eh, nung time na yun. Graduate siya. Pero hindi, kasi nanganak siya, hindi muna siya nag-review. So parang na-set aside niya yung kanyang pangarap.
11: Hindi siya nakaka-board.
9: Nag-anak na sila ng tatlo. Inaanak ko pa yung isa niyan. Nag-anak na sila ng tatlo. Tapos, nung 42 years old na siya,
11: nag-proceed.
9: Eto na nga. Tinupad niya yung kagustuhan siguro. I mean, yun, kung ano yung tibok ng puso mo ba?
11: Correct.
9: Di ba? Fulfillment kasi yan sa yung sarili.
11: Oo.
9: Di ba?
11: Yung
9: sa edad na 42, siya po ay naging isang ganap na abogada.
11: Ay, pumasa sa ano?
9: Oo. Oh,
11: wow, congratulations. Yan naman talaga, marami din ako nakikita sa social media. Oh. Di ba nga, nitong mga nakaraan kasi nga graduating season. So, marami ako nakikita, wow, talagang like, 50 anyos, kakagraduate ka ng high school. May iba nag-college. Yung nga iba naging delivery rider. Security guard na.
9: Pero nagtapos pa rin.
11: Nagtapos.
9: Imagine mo ha, may mga nababasa nga ako mga articles. Meron ako nababasa mga napapanood actually. Napapanood sa mga social media. Nasabay na pumasa sa board o sa bar ang tatay at ang anak.
11: Ay, oo. Nakita
9: mo yun? Sabay sila. Sabay nilang natupad ang kanilang mga pangarap. Ay, grabe ba? Very touching. Very touching. Diba?
11: Kaya, pag may pangarap ka talaga, that is somehow a guide and motivation.
9: Correct.
11: Na pag may pangarap ka, talaga naman passion mo naman ito, you pursue it no matter what.
9: Correct!
11: Sabi nga ni Rico Blanco, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw,
9: may dahilan. Totoo yun. Kaya naman, kung may gusto ka sa iyong buhay, ipaglaban mo. Yan yun eh. Diba? Ipaglaban mo.
11: Diba?
9: Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral,
11: correct.
9: Ipagpadayon mo.
11: Yun. Yun eh. Ipagpatuloy mo ang mga pangarap mo. Kasi yun ang way for you to fulfill that dream.
9: Maaari mang matagumpay ka na ngayon. Kasi, sa totoo lang, marami mga hindi nagtapos ang magaganda na yung mga buhay ngayon.
11: Mm-mm.
9: Hindi ko sinasabi na huwag kayong magtatapos para maging maganda ang buhay. Pero, sa galing ng diskarte, napaangat nila yung kanilang buhay. Pero ha, eto ha, kahit na sabihin mo maganda na yung buhay nila, may pera na. Oo, hindi naman sila nakapagtapos, pero sa kanilang sarili, kailangan nilang ma-fulfill yun.
11: Kaya
9: parang closure ang kailangan. Diba? Na parang, meron ako hindi na-accomplish sa buhay ko.
11: There's this piece of you na parang puzzle na kapag na-fulfill mo ito, siguro through that, ay makukompleto
9: na. Parang isang anak lang yan na nangitag amahan.
11: Diba?
9: Parang ganun, di ba?
11: Parang may something kulang. Alam mo yun, kahit na, eto nga, okay naman ako. Hindi naman ako na problema masyado sa pera, pero may kulang.
9: Para may kulang. Yung kasi unfinished business.
11: Marami namang programa ang ating pamalaan such as ITIAP. Pwede ka bag ITIAP kung hindi mo kinakailangan, you need to go back to scratch. Kung nakapagsimula ka naman dati.
9: Na araw-araw.
11: Na 4 years mo talagang ititake. Meron po tayong mga programa na pwede ninyong i-apply.
9: Yan na. Mismo yan. Siya! Sige! Ay, amin pong taus-pusong pakikidalamhati sa pamilya po ni Attorney Joseph Peter Jopet Sison sa pagpano po ng kanyang ama. Mag-pray tayo sa...
11: Correct. Sa repose ng... ni Attorney Jose Sison.
9: Yun na. Okay, sige. Maraming salamat sa Inchika sa araw na ito. Ay, na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
8: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
9: Nasa linya natin, si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada. J, magandang umaga.
12: Good morning, Mike. Good morning, Ed. Lahat ng mga kalabas na ngayon. Dire-diretso papunta naman dito sa Belis. Okay naman Belis sa batabahagi ng dyan sa Deborah. Pero pagdating sa papunta Clark and Recto, ay may build-up na. Yung crossing niya, mahaba-haba na build-up dyan. At dire-diretso naman dito, papunta naman sa Punto Deria. Maluwag naman ang Punto Deria. At dandito sa papunta Punto Trace, papunta Diversion. Maluwag na maluwag. at papuntang Makabalan. Maluwag na maluwag dito.
9: Ayos! Sige, mukhang may pasayero sumakay sa iyo, ha?
12: Meron.
9: Oh. Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dunes ng RRJ Taxi.
12: Ayan na latest na sitwasyon, mga kalsada ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dunes. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
13: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
9: Pag-alate ka na, itama inyo mga orasan. 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Biyernes na po ha? Hulyo 24 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
13: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM, diwalang malaking tulong sa ekonomiya ang Pax-Silica Project ng Bansang Amerika.
11: Pagpapalit ng spokesperson ng depensa na sa desisyon ni VP Sara, ayon kay Attorney Pua.
9: House of Prosecutors, positibo sa naging testimonya ng mga naging witness sa Article 4 versus VP Sara Pareho.
11: Headlines sa ating balitang lokal, Clenro, nagsagawa ng rapid biodiversity assessment sa mga barangay sa syudad.
9: CIDG 10 at BIR 10 pinalakas ang koordinasyon laban sa mga paglabag sa batas, hinggil pa rin sa buwis.
11: At balitang lokal pa rin, kakulangan sa pasilidad at supply ng tubig, hamon sa Bulwa Fish Landing.
9: ENP Misamis Arental, tiniyak naman ang patas sa investigasyon sa insidente sa isang paaralan sa Balingasag.
11: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Pauchi Persida Acosta, pinuri ang pag-unlad ng Bukidnon Detention Center.
9: Sa ating namang balitang Bukidnon pa rin, DM W10, naglungsad ang anti-illegal recruitment campaign sa Bukidnon.
11: At Don Carlos nakatanggap ng notice of compliance para sa transport route plan.
9: Sa ating balitang Mindanao, libreng Zumba program inilunsad sa buong probinsya ng Davao de Oro.
11: Headline sa ating balitang international, paglilitis kay ex-Venezuelan President Nicolas Maduro magsisimula sa Hunyo 2027.
9: Isang film nurse sa Florida, posibleng maharap naman sa death penalty.
11: At headlines sa ating balitang pampalakasan, Steve Curry, kauna-una ng active NBA player na nagkaroon ng Hall of Fame exhibit.
9: At sa ating showbiz balita, veteranong abogado at TV host na si Attorney Jose Season, pumanaw na.
13: Heart FM Balita.
9: Oras natin 5 minuto bang sumabit ang alas 8 na nagbabadaling umaga. Eto na yung mga nagbabashoutout sa atin. Pakishare ng ating live ha. Sa lahat po ng mga sweethearts natin nanonood ngayon.
11: So ito, si Ma'am Gloria Barcubero, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
9: Ayun, si Lola Amy, magandang umaga po ha. Happy Friday morning, Maren.

0: Now, sa mga taga-kamamanan, magandang umaga sa akin, Mayor Miles. Good morning.
1: Mayang buntag din kay Oliver Berami de Palco, dyan sa may Indahag naman yan. Mayang buntag.
0: Good morning daw kay Clark. Beshi. Alexandra Oril, magandang umaga. Mga taga-Kaningilan, Bukidnon, magandang morning.
1: Thank Good you. Morning din kay Dinin Lagoroa. Yan, magandang umaga. Thank you.
0: Ang buong Gales family as always. And it will be until forever. Meron ka supporto sa atin yan. Ang Gales family, Jeline, Elaine, Nicolas, Glenn. Magandang umaga po sa inyo mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar.
1: Good morning din kay Remedios Gimelo, watching from Cristal, Maramag. Magandang umaga.
0: Hoy, magandang umaga po, Annabel Cabuyao Tabano. Good morning. Hoy, maraming salamat sa pag-follow sa aking page.
1: Nakapolo na pala. Hi to my ha, Ma'am Annabel.
0: You know.
1: Ito naman si Marifel, si Ate Marifel, Dikito Ahes. Salamat sa pagbabalita. Pa-shoutout po. Dikito Ranario family.
0: Oy!
1: Oy, ang radyo ng heart ko. Very good.
0: Marami salamat. Naka-follow na rin yata sa Jason Space Heart FM yan eh.
1: Ay, dapat lang.
0: Oy, hindi pa naka-follow dyan sa onsing nanonood. Ay, mag-follow na ha. Jason Space Heart FM. Bro Tata Suarez, watching from Kitaw-Taw Bukidnon. Magandang umaga.
1: Good morning din kay Mami Gemma Palakat Popo sa May Zone 10 Upper Carmen. Thank you sa inyong pakikinig dyan ha. Kaway-kaway kayong lahat.
0: Yan, sige pa.
1: Ayan, ito si Bro Tata Suarez naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lalina Bonitalia Wiso, shoutout sa my King Louis Barbecue Phase 2, Trinitas, Bugo. Magandang morning. Thank you for listening.
0: Ayun o, Lilil Salamin, Gab. Ay, siyempre, buong Gales family ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. At saka, sana maganda inyong umaga. Yeah. Si Ramil Cornila, watching and listening from Promised Land, Bacasandig. Wow.
1: Rhea Odarbe Eduave Zamora.
0: Aba!
1: Ada Adlog yun minamina from Kabakongan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning.
0: Mary Grace Alba, magandang umaga. Shoutout mga taga P8, Kisanday, Maramag, Bukidnon. Maraming salamat. Naka-follow na rin yan.
1: Uy, naman. Si John Rosel Concha Bunayog from Dulugon, Maramag naman. Good morning.
0: Aba, si Mike Twan Stanfield. Oy, lagi ito naka-comment sa akin. Shoutout Twazen Family, mga taga Maramag ito. Maayong buntag, Diana Pita.
1: Good morning, Marilu Dawat Gunayan. Mayad Muslim from Baclayon, Lantapan, Bukidnon.
0: Hoy, si Maris Payagan, magandang umaga rin ha. Miriam Acera, magandang umaga rin. Another day, shoutout na po ang Inson family ng Kapiston, Kauswagan. Si Jomar Inson family, Mercy Canizares and family, Marilo Inso, kay Mama Vilma at kay Papa George Inso. Good morning!
1: May buntag, si Snell, si Malikay, avid listener. Ayan, Ate Miriam ha, magandang umaga. Eto na, miss ko to, si Vera. Hi, Vera. Missing, good morning.
0: Missing in action niya. Siguro may love life.
1: Busy.
0: Pag nawawala, may love life eh.
1: Ganun ba yun? Ikaw, Vera, ha? Marnalyn Kama naman watching from Bukidnon. Good morning. Thank you.
0: Oh, may nag-comment dyan, oh.
1: Ayun.
0: Ay, gusto nyo makita yung page ng Jason Hard FM. Nag-comment siya, oh. Ayan, oh.

0: maaga nag-shopping ngayon.
1: Ayun.
0: Good morning.
1: Good morning sa inyo lahat dyan. Pamahaw na muriha.
0: Uh-huh. Ala,
1: mga taga-SMK, ukay-ukay, magandang umaga rin sa inyo. Mahaw na mo diha. Diyan sa may Cogon Public Market, sa may Marlong RM Station, mahaw na mo diha.
0: Ay, galanog-lanog ang heart.
1: Ay, nako, lakas ng radyo.
0: O, sa may Novo din, Novo Oy! Department Store Cogon. Ay, grabe din, grabe.
1: Magandang umaga sa inyo, lahat ng mga tropa peeps natin dyan at mga sweethearts natin dyan.
0: At dahil maraming nakikinig sa atin, dapat din makinig talaga kayo kasi mamaya, ayun, may pamimigay tayo, ano?
1: Nako, domoble na po.
0: Domoble na.
1: Domoble na yung mga tickets sa pamimigay natin. Ito ha, sabi nila, kasi sine, merong black screening ang Fico with the movie Spider-Man Brand New Day. Sa darating na July
0: 30 naman yan.
1: Yung sa atin naman ay?
0: August 2.
1: Alam nyo kung bakit? Kasi hindi kayo magkakasya lahat doon sa July 30. Kaya naman, yung mga hindi makakapunta ron, kami na ang bahala sa inyo. Yes. Ha? Sa darating naman na...
0: August 2.
1: Ayun.
0: Magkita-kita tayo.
1: Para lahat tayo happy.
0: Ay, ang daming na paano dito.
1: O, sige, hirit mo na yan.
0: Hirit ko lang sandali. Angie, Pitogo Gae, shoutout sa my Pitogo family. Hi kay Elizabeth Factura. Good morning. Lloyda de la Cruz. De la Cruz family, Dumandan family from Manoto, Quezon, Bukidnon. At si Jocelyn Flores, Kisanday, Maramag naman. Thank you for listening. Morning till hapon. Nakaon po at nakikinig. Kayo po ang kasama ko buong araw. Magandang morning.
1: Maraming salamat po sa inyong
0: naman.
1: Pag-suporta.
0: Maraming salamat.
1: Aras natin, eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga newswriters Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy, Batyan Sina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Marlaurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?
4: Timult.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.